tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Ano na, Drew?
1: Ano na?
0: Ano na, kasi, di ba, wala. Type nga kita eh.
1: Say it again.
0: Type.
1: Type friends lang, ano ka ba?
0: Hindi nga eh, mas pa dun.
1: What do you mean?
0: Explain ko lang ha. Ganito yun eh.

0: na imbag na rabi kayo amin gagapsat. Good evening po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan and welcome to another edition ng PTS Pinoy Tayo San Man. Narito po kami para ihatid sa inyong mga bagong mga balita. 8 to 10 po Thursday, Friday and Saturday. Sa araw na ito, it is a Thursday and marami tayong mga ganap sa araw na ito. So join us until later on, makakasama po natin ang inyong Tita Carrie. And nakaramdam po kayo ng konting malamig na simoy ng hangin the past couple of days, especially started on Monday, Tuesday, and Wednesday, especially sa umaga at sa gabi. No? Yan, nakakaramdam po kayo ng pabugso-bugsong lamig na nararamdaman. Well, balik na naman po tayo sa init ng panahon and this will take us all the way till the latter part of the week and early next week. At inaasahan na ganyan ang magiging ika nga, weather condition natin. At sinabi, according to the quote-unquote AI model, parang may catwalk eh, no? AI model.
1: Ano sabi ni parang AI?
0: Ano daw? Ano tawag dito? October will be the start of ano na daw? Wala autumn. Na daw. Hindi, syempre autumn na yun, di ba?
1: Walang second summer.
0: Wala nang second summer. At saka wala nang bagyo.
1: Pustaan tayo dyan.
0: Wala nang bagyo.
1: We, maniwala ako. November last year, may bagyo eh.
0: Pero ano daw? Based daw yan sa ano eh. Based yan daw sa, ano tawag dito? Sa AI model.
1: Based din sa AI model, gwapo daw ako. Hindi ako naniniwala dyan. Niloko lang tayo nun.
0: Anyway, ano man yung ano?
1: Sana naman wala na kang bagyo.
0: Yes, yes, yes. 9 minutes past the hour, 8 o'clock sa ating programa. Let's check muna yung forecast of the weather natin. Okay, sa lahat ng ating mga kasama, saan man ho kayo nanonood, nakikinig sa atin, syempre,
1: ganyan sarap po, puro 50.
0: Makakaranas tayo ng magandang weather forecast, di ba? So, umpisan po natin tomorrow, which is a Friday. Alangan namang sabihin natin na hindi maganda ang panahon.
1: Ganda eh.
0: Sobrang ganda ho ng panahon. Bahagya lang po makilimlim ang panahon tomorrow and Friday. Actually, Friday, Saturday, and Sunday, we're talking about 55 to 80% ang humidity. Ang ating temperatura ay nasa pagitan po ng 26 to 31. Ganun din po sa Lunes at Martes, 26 to 32, 55 to 80%. And chances of rain is very low. Wednesday, Thursday, Friday, ganun din po. Di nakikita niyo po yung humidity, no? Mm. It's Wednesday to Friday would be 50 to 80%. And ang temperature is between 27 to 32 degrees. Mm-hmm. Pero pag ganyan ho yung ano, yung dry weather conditions, perfect yung weather na yan eh, mga ganyan.
1: Para sa beach.
0: Yes. Mm-hmm. And beach. Of course, baka nakaligtaan mo, nakalimutan ko pala.
1: Mm.
0: Sa, ano tawag dito? Sa 19, holiday yun eh.
1: Nila?
0: Oo, holiday nila yun. Mm. Double shift ako nun eh.
1: Oh, hindi nga. Anong araw ba yun?
0: Monday.
1: Holiday ko din.
0: May barbecue na naman daw.
1: Ah, makapunta ako.
0: Kapunta.
1: Saan ba yung barbecue?
0: Chung home ko.
1: Makapunta ata ako. Hindi, pwede may bus from ano yan eh. From Central.
0: Pwede, di ba?
1: Saan Central?
0: Oh, syempre.
1: Oh, oh. Yung papuntang alam ko na. Ah, Chung Hom Kok, yun yung may ma ano eh, yung pababa, di ba? Na stairs.
0: Pababa na stairs?
1: Yun yung ano eh, yung secret beach. Dati ng mga bakla.
0: South yun eh.
1: Hindi.
0: South
1: Beach. Hindi. South Bay is also a different.
0: South Beach.
1: South Beach is different. Yung Chung Hom Kok, yun yung ano eh, yung may bus na dumadaan doon na iikot dahil yes. Dead end yun eh. Yun yung ano, yun yung beach ng mga bakla daw dati. Dahil yung way dun to the beach, actually, there's a staircase. There's only one staircase going all the way down. Tapos dadaan ka pa ng park. Tapos yung naririnig ko dun, nung bata ako, nagbabarbecue kami dun, Nag-uusap yung mga dalawang clan ng duwende between the mountains.
0: Kala ko
1: usap. Dahil, nandun dati yung ano, nung buhay pa si Lola.
0: Oh.
1: Napunta kami dyan sa beach na yan. Tapos, ginabi kami. And then there were sounds.
0: Mm-hmm.
1: Tinakot ako ni Lolo, sabi, ah, mga duwende lang yan, nag-uusap lang sila.
0: Ganun ba?
1: Oo, yun yung sabi ni Lolo.
0: So, yun ang nabanggit sa akin, meron daw silang barbecue na naman. Oo, sa araw na yun. Tawag mo na, basahin ko lang kung talaga doon nga yun. Nasaan na ba yun?
1: Sabi ni Tito Joy, Middle Bay Beach po yung mga, hindi, Chong Hum Kok yun. Alam ko yun.
0: Oo, oh, Chong Hum Kok nga.
1: Mm.
0: Sa 19.
1: Mm.
0: Okay. Anyway, 12 minutes past the hour of 8 o'clock. Yan po ang ating weather forecast. Let's check the weather forecast in other parts of the world. In New York City, it is 14 and bright and sunny. We have 17 in Paris. Feels like 11. Tama ba ako? Oh no, 17 in Paris feels like 14. Sydney is 15. Riyadh is 39. Los Angeles is 21. Toronto is 11. Bright and sunny. Rome is still undergoing partially ano siya, heat pa rin. Madrid is 20. Barcelona is 22. London is down on the teens at 15. 12 for St. Petersburg. Tokyo is 19. Singapore is 29. 28 with Kuala Lumpur. 28 and 27 with Manila and Bacolod. Ilocos is 27. Pangasinan, 26. And Baguio City is on the teens at 19. Yan ang kalagayan ng ating panahon here in Hong Kong and other parts of the world. Pagbati lang natin kay Tita Danya, kay Ella Leos, Tita Joy, Tita Gertrudes also from Taipo. Well, I was just there yesterday.
1: Sa Taipo? Oh. Nag-adventure ka, di ba?
0: Buisit! Tita Agnes, Tita Josie, si Tita Gloria Perez. Tama ka ng tawa dyan. Tess Rondoso.
1: Alam ko na, igigift ko sa kanya. Power bank.
0: Oo. Mismo. Kunin mo na lang yung isang power bank dito, ibigay mo na sa kanya. Malin Magtibay, si Claudette Cito, Helen Shapno. Sam Tita Joy. Good evening po to everyone. Pwede pa makisilip ng konti ang daga habang wala pa ang pusa. Ah, yung kanyang ano, amo. Tita Edna in Milan, it is 21 at maulan po dito. Lunchtime, grilled pork chop with veggie salad. At si Tita Gracia na imbag na rabi. Tita Beth Pascual, hello. And sino pa ang makakasama natin sa araw na ito? Nakita nyo naman po yung ating ano tawag dito? Yung ating cartoons, no? Yung ating cartoon tukol sa ating balita sa araw na ito. I'm sure a lot of you are kind of makita nyo po kanina yung magiging headlines natin today. Nakakabigla lang siya. Okay, so yung headlines po natin, kailangan mag-ingat po. Babala sa mga ng konsulado, lalong-lalo na sa mga yung nagva-vlog sa loob ng bahay ng kanilang amo. Madali naman yan. Bawal mag-vlog sa oras ng trabaho. Okay? Mag-ingat daw dahil ang mga mag-ingat sa mga tinatapon ng mga amo. Okay? At marami pang mga balita natin ngayon. Si Loren ba lilipat? Ang question doon, bumalik ka muna bago ka lumipat. 16 after 8 sa ating programa. Pagbati natin kay Jean Karanungan, Bonbon Ferry, Miriam Bartolome. Hey, I just got pictures, ha? DJ McHerbs. today yung graduation ni Dash.
1: Mm-hmm.
0: Sa kanyang associate degree. Congratulations to our new partner in crime. Pinadalan tayo ng pictures ni Tita, ano, ni sino to? Ni Tita Mylene. Okay? Mahina daw yung sound?
1: Mm.
0: Ayan, sabi ni Lovely. Malayo ang mic ko.
1: It shouldn't be like that.
0: Hello? Hello, hello, hello? Hello? Okay naman yung sound ko.
1: Malakas naman yung palo sa
0: akin. Palo dyan. Okay na? Yeah. Okay. Give me a thumbs up kung mahina pa rin. Lovely. Okay na ba? Jean? Bonbon? Sino pang nagsasabi? Sound medyo not okay, sabi ni Tita L. Leos. Okay. So, okay na? O mahina pa rin? Mahina pa rin o what? 1, 2, 3. Okay na?
1: Hmm?
0: Parang wala akong mic. Hello? O ganun yan lang. Nadidinig din ako ganun.
1: May palo naman.
0: Pero malakas ang palo, di ba?
1: Oo.
0: Okay. Okay na? Bakit kaya ganun? Sa... Not good. Okay naman po. Sabi ni Tita Helen. Sabi ni Tita Leos, not good na po. Not good o good na siya? Technical issues natin talaga eh, no? Okay na daw. Malayo. Opo. Okay na, sabi ni Tita Jean. Okay na.
1: Alam ko na. Ano? Nung pinaglaruan mo kanina to, in-switch mo to mic, so yung line in, so yung microphone lang yung naano.
0: Oh, okay, okay, okay.
1: Hindi ko po kasalanan yun. Pinaglaro.
0: Ano na?
1: Yung sa iPad kanina.
0: Oh.
1: Diba yung nasabi mo, palit-palitan ko nga para.
0: Okay. Ah, doon sa ano, sa microphone. Okay, okay na.
1: Ayan, okay na. Yan, oh, sabi na, yan.
0: Kasi kanina pa ho kami nagkakaroon ng problema dito eh.
1: Nagkakalikot.
0: Oo, nagkakalikot eh. Okay na, okay na. Ano yung nakalikot ko na dapat hindi kalikutin?
1: Ha?
0: Ano yung dapat na...
1: Yung ano, yung line in, tapos naging built-in microphone yung setting niya.
0: Okay, okay. Okay na. Nagfe-fade ako? Ayan, no? Nagfe-fade yung...
1: May kinalikot din ako dito, so chinek ko lang din.
0: Okay na. Kasi kanina pa kami alas 6 dito nagkakalikot eh.
1: 5.
0: 5 o'clock ba yun?
1: 5.
0: Okay. Anyway, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Wala. Yun. Okay na. So, it's the output. Hindi yun galing dito. Galing doon. Congratulations to Dash for the 25th graduation ceremony of Class 2026 sa araw na ito. Yan. Yun. Pati screen yun. Nawawala. Oo. Nagbabayad naman ho kami. Pero sometimes talagang ganun yun. Hindi tayo magagawa. Okay. So, ready na tayo sa kanila?
1: Yep.
0: Okay. So, all the way from... Alam mo, wala akong nakikita dito, ha? Doon sa screen.
1: Nasa ibang window.
0: Oo. Di ba, okay lang na yan. Basta makikita ko siya dito sa loob. Sa FB po, mahina. Pero sa app, malakas. Oh, sa app, syempre. Kasi ano yun eh. Wala kaming video doon, di ba? Sa app.
1: Okay na. Dapat
0: okay na, okay na. Balikan mo na yan, Cecilia, doon sa video. Okay.
1: Mm.
0: At 20 minutes past the hour of 8 sa ating programa, let's move on. And all the way from the Philippines, please welcome ang inyong Tita Carrie.
2: Yes, ayan. Naku, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos, marinabanggi sa inyong duga, boss, na imbag nga rabihi ka na kayo. Amin. Masanto siya labi, itse kayo namin. Maya pabengi kay kayungan. Good evening at salitang Arabic, masahal care. Buenas noches, senyorita, senyora, senyora. Is mo'y pukupuko, is mo'y tanggal di koko, no, pwede ka na po, porque grande ba, strube na sa armalay, trakatakatakatakatakatak. Nung kanong nung kabutol, buenas noches, bonas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating po mga Dabar Cad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate at sa ating mga kapwa overseas.

0: Filipino workers around the world, saan mang sulo kayo ng mundo naroon ngayon. Good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines, ang inyong Tita Carrie. Yes. Hi guys!
1: Hi.
0: Miss you.
1: Parang...
0: Hi, typo boy!
1: Nahanap ko na siya. Tumawag na.
0: Nagparamdam na?
1: Oo.
0: Ah, nagparamdam na. That's good.
1: Na-hospital pala.
0: Buti, hindi mo na i-report sa police.
1: Buti nga. Na-hospital.
0: Ay, sabi ko na eh.
1: Oo. Hindi siya pinakawalan. Napunta pala siya sa Prince of Wales at nalagyan siya ng stent.
0: Oh?
1: Oo.
0: But he's okay now.
1: Sabi ko nga sa kanya eh, sa susunod, bibili ako nung, alam mo yung, ano tawag mo doon?
2: AirTag.
1: Yung sa, ano, yung, awesome. Yung AirTag, yung nilalagay na pwede kang i-ano, i-monitor. Diba? Sabi ko sa kanya, gagawin ko siyang pendant para malaman ko kung nasaan siya.
0: Di ba? Okay lang. At least natagpuan.
1: Kung alam lang nila kung anong hirap ko nun.
0: Wag lang sa toilet matagpuan. Mahirap yun.
1: Yun nga naisip ko, pero nung nakita ko yung toilet, maliit yung toilet eh. Dapat na kung ano man na nangyari, nakalabas yung paa niya. Ayun, ako talaga naman. Oh. Anyway, sa lahat ating mga samsara nito, it's 8:23. Tayo po narito na naman sa ating programa para magkasama-sama po tayo sa araw na ito. Ay, nako. Pagpasensyaan nyo na yung aming ano ngayon. We're trying to modify our system today because yung original na system namin, medyo it's not working. At saka medyo palso siya ngayon, palso. So makikita niyo ako in two windows. Yung window na nasa ilalim, nasa right side ni Tita Carrie. At of course, yung malaking camera. Sa araw na ito at 8:23, marami tayong mga ganap. Siguro ang ipapahabol ko lang bago natin dakuhan ni si Tita Carrie mamaya sa kanyang anong say niyo, no? Someone just called me a few minutes ago. Meron tayong isang kababayan na bagong salta lang dito. And na-stroke yung kababayan natin. And sabi ko nga, paano na-stroke yun? August lang dumating, Tita Carrie.
0: Oh?
1: August lang siya. So ngayon, nasa pangangalaga na po siya ng ano, no? Nasa pangangalaga na po siya ngayon ng agency na kung saan yun yung nagpadala siya sa kanya dito.
0: Bago pa lang?
1: Bago. Bago, Tita Carrie. So, ang ano dito, I think in a few, ano din, pagdating niya dito, napauwi din siya dahil namatay yung nanay niya. Tapos, bumalik ulit dito na parang iba na yung pakiramdam. Siguro na sumama yung loob sa pagkamatay ng nanay niya and then ito na nga.
0: Oo.
1: So, ngayon, nasa pangalaga siya ng agency. And hinire siya. No? Hinire siya ng isang pamilya na kapapanganak pa lang yung ng asa, yung babae.
0: Yung employer na babae.
1: Ngayon, based on this, ayaw din siyang papuntahin dun sa bahay ng employer dahil syempre, magiging pabigat siya dun, di ba? Kasi yung kanang paan niya, hindi niya pa maggalaw. Kumbaga, ang ginagawa niya, pag naglalakad siya, hinihilan niya ngayon yung kanang paan niya, di ba? So,
0: wawa naman.
1: Tapos ngayon, nakalabas na nga siya. Discharge na po siya. Ang masakit lang po dito is, syempre, yun, di ba, alam naman po natin, yan yung isa sa pinakamahirap nating daranasin pag tayo nasa abroad at wala tayong kapamilya, di ba? Walang makakabisita. Ang inisip niya nga, paano siya kung tatayo siya at aakit ng, apupunta ng toilet, di ba? So sabi ko, ang kailangan dyan, kailangan alalayan.

0: agency yan. Di ba?
1: Ilang taon lang siya?
0: I think 40s lang eh, Tita Kerry.
1: OMG.
0: Mm-mm. So, kagaya ng lagi natin sinasabi, kasi sa mga ganyan, feeling ko may mga ano na yun eh, pre-existing conditions na siya sa Pilipinas. So, I don't know, isa pa siguro na dapat nating tingnan yun, yung gaano ka-extensive, no? Yung physical examination na ginagawa para
1: yung
0: sa
1: mga
0: ating
1: medical result
0: yes.
1: dito, no?
0: Oo.
1: Pagka nagpapa-physical sila.
0: Exactly, 'di ba? Kasi paano nakakalusot 'yun? Yung iba nga, 'di ba? May mga nagsasabi na pagdating dito na second physical, nagpapa-X-ray, may TB. Meron eh, may mga ganun eh.
1: Oo.
0: So paano nakakalusot 'yun doon kung ang pagitan lang is wala pa sigurong isang linggo eh, 'di ba? Na pagdating dito, pina-X-ray ulit, tapos may TB. Pero nakakalusot dyan sa Pilipinas.
1: Mm.
0: So, ano ba yun?
1: Nakalusot siya rito kasi palsikam yung TV niya pagdating dyan, multisystem.
0: Yun, siguro na nga yun. Hindi, dyan sa Pilipinas, NTSC eh. Dito, palsikam eh.
1: Ah, dito, multisystem.
0: Oo, di ba? So, yun yung nakikita natin. Or, kunyari, let's say, meron kayong hypertension. Existing ba siya dyan? O hindi, di ba? So yun yung gusto nating ipaalam sa ating mga kababayan that there are existing opportunities for you na dapat gumaling kayo. At or dapat ipa-check nyo muna maiayos siya ng maigi bago kayo lumipad ulit. Kasi hindi naman nangangahulugan na just because nag-positive kayo sa isang bagay na siguro maaberya lang ng konting panahon yung inyong pag-deploy, no? Pero hindi nangangulugan, hindi na ho kayo pwedeng ika nga mag-move on. Di ba? Ay, sabi nga ni, Bonbon, ano ba yung sinasabi mo? Understandable. Sabi ni Tita Kat nga, no? Needs physical therapy.
1: Hindi, may under table.
0: Ah, under the
1: sabi
0: table.
1: Sabi ni Bonbon, under the table. Oo.
0: Sabi
1: may mga ganyang ano dito, ha? Yung mga agencies na connect sa mga medical, ek-ek na pinag-aanohan nila dito, nakadikit. Kapag may problema, bayad lang.
0: Dinadaya na yung results?
1: Oo, may kasapakat na doktor. Tapos may pirma yung doktor. May mga ganyan.
0: So yun, mga clinic. Yun lang yung nakikita ko doon, no? Na kailangan yun, tutukan yun. Kasi pagdating dito niyan, ang masakit dyan, kung let's say lumala yung sakit dito, di ba? Eh pag lumala yung sakit dito, paano ngayon yan? Eh di hindi rin makakapagsarabahin.
1: At saka nilagay mo yung sarili mo sa alangan, yes. Ikaw mismo.
0: Yes.
1: Oo.
0: So yun lang yung gusto nating paalalahanan sa ating mga kababayan. I do understand na marami sa inyo ang gusto talagang, gusto talagang makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero kung dadayain nyo po yung inyong nararamdaman and then malagay kayo sa alanganing sitwasyon dito, sakaling dumalayo ang existing na sakit ninyo, paano ho yun? Hindi rin ho kayo makakapagtrabaho. At the end of the reason...
1: Yun ang masakit na kahit anumang pangarap sa buhay, pagka hindi mo pinahalagahan muna yung sarili mo, di ba? Unang-una, yung pag-alis mo, kailangan talagang well-prepared ka eh, physically.
0: Correct.
1: Di ba? Mentally, emotionally. Pero dapat yung katawan mo talagang palaban.
0: So yun yung nakikita lang natin. Naawa po ako dahil kausap ko kasi yung auntie niya, tinanong sa akin. Sabi ko, ano bang nangyari? Hindi, gusto lang namin sana makita kasi na kung sanang papano itong pamangking ko dahil kailangan na may mag-aalaga sa kanya. Sabi ko, for as long as na-monitor na naman siya ng OWA at nakapag-usap na rin po yung agency at saka yung OWA regarding do sa status ng pamangkin niyo. Yun yung priority doon, di ba? Na maiayos siya. Ni-release naman po siya, may mga gamot pa siyang may susunod po siyang check-up, may gamot pa rin din siyang kumbaga inireseta ng doktor dito. Hindi naman po siya pumirma ng waiver doon sa ospital na nagpupumilit na lumabas, hindi, because pwede naman daw siya lumabas. So, una yun. Pangalawa, syempre, hindi naman

0: sa hindi ko ginugusto or gugustuhin na yung kababayan natin yon na makapagtrabaho dito. Pero in her state ngayon, di ba, sa anyo na kanyang pinagdadaanan ngayon, kailangan umuwi na lang siya. When the time comes that she
1: is... Palakas na muna!
0: Oo, when she's given what we call a clean bill of health at a chance to, di ba, ma... Ano to? Ika nga, na makapag fit to fly na. Kasi ngayon, sa mga ganyang paraan, the likely scenario, baka hindi pa siya fit to fly, eh, di ba? So, kailangan gamutin muna siya dito, and when she's ready, iuwi na lang siya. Kagaya ng sinabi Tita Kerry, magpalakas na lang muna, di ba? Yun yung pinaka-importante.
1: Palakas muna.
0: Oo. Huwag nating ipilit kasi mahirap yan, eh. No? Mahirap talaga yan. Sabi nga ni Tita Kerry, madalas sa family history ang stroke, like yung lola ko po, ganyan din po. Sabi ni Vita Balite, ang nakakatawa sa Pilipinas, menopause ka na, tapos lumabas pa sa resulta na buntis. Ako, sabi ni Tita. Sabi niya, ay, kaya pala grabe, ang buwisit ko doon sa clinic na kinunek ng agency. Imagine mo, menopause ka na, tapos lumabas. Sabi, hindi, di ba? Menopause ka na. Ayun. Di ba? Tapos buntis pa lumabas sa'yo. Sobra naman yun. Di ba? Hmm. Sabi nga ni Tita Joy dito noong 2018, X-ray daw may scars sa Manila. Pag uwi ko sa Bicol, pinaulit ko, wala naman. Buti na lang si amo ko, dati alam niya. No? Sabi niya, Joy, just fly back and get the meds they gave you, antibiotics. At dito ko na, dito ko na lang inumin. Sabi ni Tita Kat, kung bata pa siya at alaga siya, therapy posibleng makapag-recover. Dahil meron cases naman po na alaga ng friend ko ay naka-recover. Yun na nga. Kailangan na ho na mangyari po yun eh. You have to be given the opportunity na makapagpahinga muna. I think doon sa pre-existing...
1: Tsaka mahirap yung abutang ka dyan sa Hong Kong.
0: Exactly.
1: Di ba? Abutang ka ng panibagong stroke. Yun ang ibig ko sabihin.
0: Ito nga yung nangyari nga.
1: Dito ka na muna sa atin sa Pilipinas.
0: Magpahinga na lang muna dyan sa Pilipinas. Okay, we're gonna take a break. Babalikan po namin kayo. And anong say nyo is up next.
2: Metro Plus Weather.
3: Dry with sunny periods in the afternoon with a low of 26 and a high of 30 degrees and a relative humidity of 59%. It's mainly cloudy tonight, with moderate to fresh east to northeasterly winds, occasionally strong offshore and on high ground. For the outlook, the weather will be persistently fine and dry for the rest of this week to midweek next week. The temperature difference between day and night will be relatively large over inland areas. And that's the weather from Metro Plus, your connect.
4: Attention construction site workers and contractors. Zero Smokey reminds you, smoking on construction sites creates fire hazards and endangers lives. The smoking ban on construction sites is now in force. Anyone who smokes on a construction site is liable to a fixed penalty of $3,000. Contractors who fail to take all reasonable steps to ensure that construction sites are smoke-free may face a maximum fine of $400,000 upon conviction. Start it right. Zero Smokey on site. Smoke-free culture. All unite.
5: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Say Nyo?
0: 8:35 sa ating programa, Anong Say Nyo? Tita Kerry!
1: Yes! Dako na po tayo sa ating Anong Say Nyo? Ayan, nako! Ito po, nagpaalala po. Ayan, nagpaalala ang konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong sa ating mga migrante na mag-ingat lalo na sa pagbablog, lalo na po kapag oras ng trabaho. Oras ng kanilang trabaho. May bayad man o wala, dahil baka ito pa ang maging ugat ng inyong termination at baka makasukan pa sila ng Hong Kong authorities. Eh tama naman. May mga nakikita nga tayong oras ng trabaho, nagba-vlog. 'Di ba? Sila pa yung malakas ang loob mag-vlog.

0: oras ng trabaho yun, ha? At dumami ang mga ito sa Hong Kong. Aminin. May nakikita tayong nagpapakain ng kanilang mga alagang matatanda na sinasayawan pa, kinakantahan, pinapatawa, at minsan ginagawang katawa-tawa ang kanilang mga alagang matanda. Kaiingat po kayo at baka kayo makasuhan dahil kung may makakitang kamag-anak nila at kayo ay ireklamo, lalo na ho yung masyadong maingat sa kanilang privacy, ay nako, baka po maging ugat pa yan ng termination nyo. Ayon sa isang opisyal ng konsulado, maaaring pumasok sa kategorya ng illegal work ang pag-vlog, ang pagbablog ninyo, ang vlogging, kung nakakaabala ito sa inyong trabaho. Ulitin ko po yun, ha? Maaaring pumasok sa kategorya ng illegal work ang vlogging kung nakakaabala ito sa inyong trabaho. At sa mga nakasaad sa inyong kontrata ay kayo ay contractual workers o isang domestic helper. Mas delikado din kung magsuspetya ang immigration department na may bayarang nangyayari sa inyo o kumikita kayo ng extra income dito. Ay nalimbawa pa ng opisyal ng konsulado ang nangyari sa ating dalawang kababayan na binlag ang kanilang pagmamasahe di umano sa isang pribadong spa na isinama pa live sa pagbablog. Isip-isip naman ng konti, ha? May kababayan din tayong inireklamo naman ng employer ng pagnanakaw, ganong sang-ayon sa ating kababayan ay nakuha niya lang ito sa basurahan at nang hinayang naman siya kaya kinuha niya. Ang tanong lang, yung kinuha niya, branded daw. May class. Branded yata yung nakuha niya. At nakita ng amo. Kaya ayun, pinapulis pa siya. Kaiingat po kayo sa pagkuha ng gamit, no, ng inyong mga employer kahit nagtapon o itinapon niya na po ito, mas mabuti po na ipagpaalam o ipaalam po ninyo muna na kukunin nyo ang mga bagay na yon at kung ibigay man o pumayag, idokumento po nyo para may ebidensya kayo na di nyo ito kinuha nang wala siyang pahintulot. May mga among ganyan. Lalo na kung matagal na kayo para makaiwas sa pagbabayad ng Long Service Award. Kayo, anong sa inyo?
1: Sabi ni Tita Gail, may nahuli na nga na nagkikilay at naglalako ng pagkain.
0: Nako, totoo yan.
1: Napaka-extreme naman. Nagkikilay tapos nagbebenta ng pagkain. Napaka-extreme naman. Sabi ni Tita Helen Martinez, marami pong ganyan, nagbablog habang nagluluto, nakalive.
0: Kung may mangyari, nilive nyo pa? Lalo nilagay nyo lang yung sarili nyo sa alanganin.
1: Yeah.
0: Diba? O let's say, hindi nagustuhan ng employer nyo, privacy nila yung lugar na yun. Hindi kayo nagpaalam. Minsan, alam mo, yung pagdidesisyon natin na madala lang tayo sa uso, di ba? Nandito na tayo, gusto nyo magpasaya, gusto nyo magpaalis ng stress, pero mas maganda po yung may respeto din kayo sa lugar ng inyong pinagtatrabahuhan.
1: I agree.
0: Better po yun.
1: Hindi, kasi yung iba dyan, wala nang. Sabi niya, oras ko naman yung ginagamit ko. Pero oo nga, oras mo nga yung ginagamit mo, pero hindi sa tamang oras mo ginagamit yung inaangkin mong oras, di ba?
0: Working hours mo yun eh.
1: Pumunta ka pa dito.
0: Di bali kung pahinga mo. Nag-break ka, pahinga mo yun. Yun.
1: Dami pa kung ano-ano pa kasi sinasabi eh. Di ba? So mang-ayon ka na lang dun

0: tamang schedule lang yung amo, okay na yon. Pero, you know, it's really hard to balance it out eh. Lalong, alam mo, kadalasan, the reason why wala kayong, ikaw nga parang, you have more time to do your stuff is because, one, wala kayong masyadong ginagawa sa bahay. Pangalawa, nabobore kayo. So, based on that particular thing, lahat na lang gusto nyong gawin, eh, ba't hindi na lang ho kayo muna magpahinga? Diba? Take advantage of your, ika nga, yung lull. Diba? Yung pagkahina ng oras ng trabaho. Magpahinga po kayo o magbasa kayo. Hindi
1: kasi yung... uso eh.
0: Eh, hindi ko alam.
1: Uso kasi.
0: Pero,
1: diba?
0: Yeah, sabihin na natin, uso siya. But, at the end of the day, where do you get progression out of it? Wala rin naman kayo makukuha, di ba? Yung iba nga dyan, nagsasayaw pa. Ano yung nakikita ng, oh, DJ McCurbs, yung isa ka lang pero tatlo yung sumasayaw?
2: Yung ano, may parang filter.
0: Oh, di ba? Meron, di ba?
2: Oh, yung mga nagbubudot dyan sa
1: park. Oo, tapos ang lalaki nang dyan.
0: Oo, nga.
2: Oh, naka-istorbo kasi yung nagre-relax.
0: Diba?
2: Gusto kong... matahimik dun sa park, biglang adu-du-du like.
1: Tsaka nagsasayaw, hindi mo alam kung nasa ng puson. Minsan ang taas eh. Minsan ang taas ng ano.
2: Tapos yung shorts, kita lahat.
0: Oh, favorite pek, naman
1: pek short ang ginamit.
2: Nay, lola na kayo, nay. Mahiya naman kayo. Ayaw umabulag.
0: Ano yan, there are proper places, di ba? Proper places and proper times sa mga ganyan.
2: Eh, yun, sunset na sunset. Ganda sana ng sunset. Nabwisit ako.
0: Nawala tuloy yung eh, pagkaanong
2: oh, na si nagmumuni-muni ako eh. Oh. Sabi ko, kaka-heartbreak ko lang.
0: Oh.
2: Sabi ko, ang ganda ng sunset. Doon ako.
0: Oh. Tapos?
2: Doon sa side, may maririnig kang dun-dun-dun-dun-dun. Tapos biglang, ering-ering, aring-kiging.
0: Aring-king-king. Sabi nga,
1: oy, ingat po ha sa mga tinatapon ng employer ha.
0: Sabi nga ni Tita Charito dito, may amo pong ako, may apo akong ganyan noon na nasa Hong Kong pa ako. Itinatapon niya yung ang mga gamit, mga Chanel makeup kung gusto ko daw. 'Di ba? Sabihin ko daw at kukunin ko. Eh sabi ko, ano sabi dito?
1: Buti na lang hindi ko type.
0: Hindi ko type. Di, kaya nga yung sinasabi niya ni, 'di ba? Kung, let's say, sa umpisa pa lang, in-offer na sa inyo, siguro okay siya. Pero kung hindi i-offer sa inyo, parang ang hirap naman, kasi tama nga yung sinabi ni Tita Kerry, damputin nyo yan, eh, yung para sa kanila, itinapon talaga nila yon, di ba? Eh, wala kang magagawa doon. Tapos nun, ikaw ngayon kailangan magbayad doon sa situation na yun.
1: Oh, ano tuloy? Kinulong tuloy yung kababayan natin. Terminated na siya, nakulong pa.
0: So, sa ganung sitwasyon, paano ngayon yan, di ba? Na-terminate
1: ay,
0: ka
1: naku,
0: na.
1: Ay, naku, ang dupet, ano? Naku, eto pa, sa ating anong say nyo, dyan sa Hong Kong, nahuli ang isang kababayan natin na bago pa lang yata dyan sa Hong Kong, nang pananakit sa kanyang alagang lalaki na 5 taon pa lamang dahil ayaw daw kumain o kainin ang kanyang hinandang pagkain para dito.
0: Okay.
1: Nakita daw sa CCTV ng employer ang ginawang pananakit ng kanyang helper na ilang buwan pa lang daw sa kanila. Tumawag ng pulis ang amo para kasuhan ng kanyang domestic helper sa ginawa nito. Alam mo, ito yung sinasabi natin eh. Isa po ang mga bagay na ito na dapat binibigay sa ating mga kababayan na huwag gagawin sa kanilang pag-alis pa lamang dito sa Pilipinas. Sa kanilang pidos. At pagdating sa Hong Kong, sa kanilang paos, yan din po dapat. Ang unang-unang sinasabi na huwag kang mananakit.
0: Reminder yon, reminder, di ba?
1: Yes! Para po maiwasan at mabigyan agad ng babala ang ating mga kababayan na hindi nila ito gawin o magawa sa kanilang mga alaga. No? Mapabata at mapamatanda. Kayo, anong sa inyo dyan?
0: Ako, I definitely agree dyan sa sitwasyon na yun. Ano? Because hindi naman siguro lingid sa ating kalaman na minsan sa atin kasi, ano yan eh, yan yung style ng pagpapalaki

0: di ba? Sa atin na may konting palo, gagamit ng chinelas o may takot, di ba? Yung ganun. Eh dito bawal ho 'yun eh. Di ba? Especially siguro hindi naman natin hindi naman tayo nagkulang na sinabi natin sa kanila, sa inyo na lalong pinaigting po ng Hong Kong ang batas sa ano po sa yung tinatawag na ngayon yung pananakit ng mga bata, no? Violence against children. Recently lang yung isang ano magulang na I think may isang sunog na naman.
1: Ah, yung sa bata, yung 10 years old.
0: Hindi, 13 ito, Tita Kerry, yung 13 years old.
1: Ah, pala ko yung pinagdala ng ano, pinagdala ng dalawang
0: ng ano, ng ng beer.
1: Beer eh.
0: Oo. Isa pa 'yon, di ba? Pero ito, ito yung on top of doon sa pinagdala ng beer, di ba? Yung isa naman doon sa mismong building nila nasunog, may nasunog na parte sa building. Eh siyempre natakot yung 13-year-old na bata. Lumabas siya ng bintana. Pumatong ngayon siya doon sa aircon nung bahay nila. Eh siyempre nag-antay sila eh nakita ng bombero. Eh under the ano minor siya eh, di ba? Eh wala yung nanay.
1: Oo,
0: wala yung nanay ni Takeri. Ay di siyempre na-rescue na yung bata. Bumalik yung nanay matapos na malaman na may sunog nga. Ay ngayon kinasuhan yung nanay. Di ba? So, kailangan ho natin isipin itong mga ganitong paraan na hindi basta-basta hindi ho kayo basta-bastang pwedeng gumawa ng ganitong type ng ano pang-aabuso sa mga kabataan kasi bawal ho talaga.
1: Pero dapat yan Chief, isinasama talaga yan sa ano sa seminar.
0: Mm-hmm.
1: No, yung sa pre-departure orientation seminar dito mm-hmm. bago umalis.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? At least para maano sila na hindi nila dapat gawin 'yon kung papunta sila ng Hong Kong. May 'di ba? Minsan meron tayo yung sinasabi mo nga na kultura natin minsan mm-hmm. lalo na sa pag-aalaga pagkaano ng mga bata,
0: mm-hmm.
1: 'di ba? Minsan hindi naman natin sinasaktan, parang ano lang natin, lambing. Diba? Yung minsan inanong mo yung kamay. Diba? Tinampal mo yung kamay.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa Hong Kong, bawal na po yun. Physical abuse na po mm-hmm. yun. Diba? Kaya, yung minsan, ang gigil ka, pinisil mo yung ano, yung pisngi, o, ano po yan? Physical abuse na po yan.
0: Yung makurot mo lang tapos blue black yung kurot. 'Di ba? Bawal ho 'yung mga ganun eh, no? Kailangan ho natin i-open itong position na ito, 'di ba? Dahil nga hindi lang po itong physical abuse eh kumbaga ipinapataw doon sa nakakasakit lalo na sa mga kabataan, pati ho sa mga matatanda, ganun din po 'yan. No? So, 'yung very doon sa mga taong very vulnerable, ibig sabihin nun, kabataan, yung mga matatanda, at yung mga may kapakansanan. Diba? Yun, yung tatlo na yun. So imagine nyo po yun, dito talaga, pinalakas po talaga yung batas lalo. No? Dahil nga na may nakikita sila, dumarami po yung mga abuse. So, mag-ingat po tayo dyan, no? Kung kagaya ng sinasabi nga natin, pwede nyo ho silang pagsabihan kung sakali man walang mangyari dun sa pagsabi nyo sa mga bata, eh, ang importante dun, i-report na kaagad sa magulang. No? Hayaan nyo po.
1: Importante yun.
0: Yes. Hayaan nyo na po yung magulang ang mag-decide na magdisiplina dun sa bata.
1: Never kayo.
0: Yes. Ano yan? Diba? Nakakatakot ho yung sitwasyon na yan.
1: Kasi CCTV pa.
0: Mm.
1: Sa loob ng bahay. So may ebidensya.
0: Meron.
1: Oh, eh kahit sabihin mo nang hindi naman masyadong yung ginawa mo, lalo na po dyan sa Hong Kong, minsan may maarteng magulang. Palalakihin dyan.
0: Agree.
1: Lalo na nung nanay, ay naku, palalakihin yan. Kasi ano sa kanya yun eh.

0: So gusto lang natin ipaalam sa inyo na sa ganitong sitwasyon, sa inyo, maaaring disparte yun ng pagdidisiplina sa mga bata, pero sa ibang banda, eh hindi ho talaga siya pwede. Okay? So, reminder lang yan dun sa mga kasamahan natin. No? Yung nauuso sa atin, I mean, I don't know kung ina-apply pa rin yun ng karamihan, ano? Yung regarding the, oh, pag hindi ka sumunod, eh, andyan na yung police, dadamputin ka na. Di ba? Sa ating common yun eh.
1: Eh, oo!
0: Dito, hindi ano yun. Hindi mo pwedeng gamitin yung mga ganun kasi pananakot ho yan eh. No? Sabi nga
1: kaya
0: dito,
1: nga dapat inaano yan eh. Sinasama sa seminar.
0: Yes. Sabi nga
1: diba?
0: Dito, yes, sabi ni Tita Agnes dito. Ah, dito yung teacher ng bata napansin na may pasa ang kamay. Tapos tinanong ang bata, mahigpit daw ang hawak ng nanay niya. At the case was investigated. Malikot daw habang naliligo kaya hinawakan ng mahigpit. Naging child abuse yung kaso. Imagine mo
1: yun. Amo yun, ho? Nanay na yun, ha? Child abuse agad. Mm-hmm. Sa ibang bansa, ganyan. Katindi ang protection na nila na, na binibigay sa mga bata.
0: Exactly. Diba?
1: Oh, may kanya-kanyang batas eh. Hindi natin maiwasan. Eh dito nga eh, dito sa Pilipinas, pinagbawal na yung mga teachers na ano, yung ginagawa sa atin noon, na pagdisiplina natin, di ba?
0: Hindi na pwede yun.
1: Minsan nga, maano natin yun, na pagmamahal ng mga teachers, pero ngayon, hindi na.
0: Hindi na
1: pwede. Child abuse na.
0: Sabi nga dito ni Gina Lopez, sobrang habaan ang pasensya kung mga alaga, may mga alaga po kayong bata, at matanda, makukulit, di ba? Paulit-ulit magsalita, mayat maya, nakakalimutang sinasabi. So, be patient. Kung ano nga, sabi nila, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Tita Kerry?
1: Yes! Ayan, ako sa ating anong sa inyo pa rin. Lumalabas na vindicated na naman si ex-senator Trillanes sa kanyang ginawang press con last week, nang hayagan niyang pinresenta ang supposed to be na kanyang presentation sa impeachment trial ng Senado na kanyang pinagdesisyonan na hindi na siya a-attend o sisipot. Kinausap niya daw ang prosecution team regarding this matter. Pakiramdam niya daw kasi, sabi ni ex-senator Trillanes, pakiramdam niya daw kasi hindi siya welcome para gawing witness at magpresenta ng kanyang nalalaman at hindi daw siya nabigyan ng subpoena ng presiding judge at naitsapwera siya nung last week. Ganong umatid naman daw siya sa Senado. Kaya siya nagdesisyon na ipresenta na lang daw sa publiko ang kanyang gagawing presentation. At least, sa gagawin niyang presentation at press con, walang objection. Even sa grupo ng depensa at sa mga senator judges na malapit daw doon sa akusado at kaalyado ng nasasakdal. Sinabi ni Trillanes na may perang na ibigay ang, ito pa ha, sa kumpanya ng mag-asawa ang China, no? Sa Kali 88 na pangalan ng company nila, umaabot sa 319 million. At may nag-remit daw o nagpadala galing China at Hong Kong ng pera sa company o yung Kali 88 bank account. At maging sa tapang at malasakit na tinayo ni Sara at kasama pa sa board of directors ang asawa ni Senator Alan Cayetano na si Mayor Lani Cayetano, kaya ganun pala kadikit. Kaya pala ganun na lang ang pagtatanggol ng magkapatid na Cayetano at pagarang sa mga witness sa impeachment, sabi ni Sarge. Malaking sampal ito sa mga makabayan na nagtatanggol sa West Philippine Sea, lalo na ang ating kasundaluhan

0: dahil mismong ang pangalawang pangulo ay tumatanggap ng tulong o pera at suporta sa China. Kaya pala ganun na lang ang tanong ng marami na wala man lang pagtatanggol na ginagawa ang Vice President. At di daw maganda ito sa national security ng Pilipinas. Pati ang joint account ni Tatay Digong at Sara at ni VP Sara sa BPI ay lumabas din ang totoo. Nakapag-withdraw pa sila ng mahigit na $200,000. May lumabas pa sa report ng AMLAC. Ito po yung vindicated na si ano dahil nag-testify na yung taga-AMLAC na CEO na $424 million sa kabuuan ang pwedeng pera ng mag-asawa. Kaya kung susumahin daw sa loob ng 2022, 2023, 2024 at 2025, sabi ni ng presiding judge na kinompute niya yung sasalin ay $336 million lang daw, hindi pa aabot ng $424 million. Saan nakuha yung sobra-sobra dito? Yan ang malaking tanong. Ang suma total just in case na walang ginastos mula sa lahat, yung sinample po ng presiding judge, walang ginastos, walang nilabas sa lahat ng asset ng mag-asawa na magmula 2007 hanggang 2025 ay yung inflow at outflow na pumasok sa ngayon sa AMLAC ay umabot ng 4.4 billion. Wow, daming pera. Pati pala si Tatay Digong sa joint account pa lang nila ni Sara sa BPI na sinabi ni Trillanes na ilang milyon na at lumalabas din ito sa witness na taga BPI kahapon. Lumabas nga sa mga dokumento ng AMLAC na may pera pa nga na galing nga sa China na pumasok sa account ng kumpanya at ang bangkong tumanggap nito ang nagbigay ng report sa AMLAC dahil malaking halaga. And mind you, noong nag-uumpisa pa lang ng impeachment ng July, isinara na pala ang account na yan sa bangko, sang-ayon dun mismo sa witness ng Security Bank na kung saan may account ang Kalye 88. Bakit kaya? Kayo, alam nyo kaya ang dahilan kung bakit? Anong say nyo dyan? Alam nyo maraming revelasyon pa ha, sa mga account at kaperakan ng mga Duterte si Trillanes. At ito rin ang naging dahilan kaya nakasuhan si Tatay Digil din kay Trillanes. At si Trillanes din kaya ang magpapabaksak kay Sara? Kayo anong sa inyo dyan? Nako Trillanes, lalong maraming DDS ang magagalit sa iyo niyan.
1: Ay nako, I can only say this, sa lahat po ng mga revelasyon, eh, siguro naman mahirap po mahirap po mag-speculate sa mga ganyan. At gumagawa lang ng mga kwento kung wala talagang katibayan. Especially when you're talking about big numbers like that, mahirap pang imbentuhin yan. Okay, we're gonna take a break. Babalikan po namin kayo sa ating One Down, One More to Go hour dito po sa ating programang PTS. Pinoy tayo, san man.
2: On the radio, web, and mobile app.
3: Potangwa.
2: Metro Plus, your connect.
4: Etomidate gets you addicted and you'll lose your mind. It destroys your well-being and life. Your bestie shares good stuff to vape and chill when you're feeling down. And there's easy money and free trips for bringing goods across borders. These are traps. Real friends won't get you hooked on drugs. Drug trafficking is a serious offense and traffickers are liable to life imprisonment. Never act out of greed. Etomidate? Not once, not ever. Listen to me. Let's stand firm, knock drugs out.
5: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupon.

0: Balik po tayo sa ating program. It's 2.5 minutes past the hour of 9 o'clock. Sabi nga ni Tita Agnes dito, tinik talaga sa lalamunan ng DDS si Senator Trillanes na corrupt buster. Tita Kat, at hindi nakakayaning ipaliwanag, hindi nakayaning ipaliwanag ang mga ill-gotten wealth. Yung dibu nga ni Kitty sa Malacanang 11 million samantala katatapos lang ng pandemic noon nung nangyari.
1: Oo, malaki yung bonggesyos yun, ha.
0: Sabi naman Tita Kat dito kaya pala ganun na lamang.
1: Yun yung ano ng mga walang pera.
0: Oo. Yung nakatira lamang sa ano no? Sa
1: sa bungalow type. Oo. Tapos naka ano nung kulambo, 'di ba? Na simpleng ano lang, simpleng buhay.
0: Yung pala itaktarya yung nasa likod ng bahay, ano ha. Diba?
1: Hindi. Ang nakakaano pa rito dahil kanina doon sa ano ng Senado hindi yung ano ng defense lawyer ni VP Sara hindi daw matandaan ni VP Sara na meron siyang time deposit na magkasama sila ng tatay niya doon sa BPI branch na umaabot ng 96 million lang naman. Hindi na matandaan ni BPI kung meron nga silang dalawa. Eh mismo taga BPI na ang naglabas ng ebidensya. Kasi nga branch ano eh, 'di ba yung mga bangko naman ngayon, kasalan ng fitness.
0: Pero hindi saka naman nakakita nagkaroon siya ng amnesia.
1: hindi ni BPI kung meron nga silang ganun na mag-ama. Eh di ba, kung natatandaan po ninyo, noong nasa Quadcom, na naimbitahan si Pangulong, si Tatay Digong, di ba, napupukpukin niya pa ng mic si Trillanes para buksan lang
0: Magkatabi pa sila noon, ha?
1: Oo, magkatabi pa. Dadaw yung BPI account dahil inano ni, ano doon eh. Eh ngayon, vindicated ngayon si Trillanes noon dahil lumabas, meron ng account
0: meron
1: na nag-withdraw sila ng 200,000 US dollar mahigit. Plus, meron pa silang manager's check na para lang hindi maano na out na yung pera doon. Manager's check na 41 million sa loob ng ilang taon yun na ganun ginawa. Ganun pala, pwede pala yun ano. Lumabas yan na ito sinasabi lang namin sa inyo yung mga kaganapan din kung doon sa mga hindi nakakapanood. Kaya medyo mahihirapan ngayon dahil ang usapin ngayon sa ano ay ill-gotten wealth. Kung totoo ba o tama ba ang mga diniklara ni BP Sara sa kanyang salin pati nung kanyang asawa. Kaya nga po kasama dito si Man Scarpio na naiimbestigahan tuloy dahil conjugal property yun eh. Whatever asset they have. Di ba?
0: Hindi ba wala bang chance na tatawagin din yung asawa ni VP Sara dito sa ganitong usapin? Walang kwento.
1: Hindi natin alam. Baka ang depensa ang ano dyan. Ang depensa ang tumawag. Kasi ano pa lang to sa prosecution, ano pa lang to eh.
0: Side.
1: Diba? Side
0: pa lang. Oh.
1: Wala pa sa ano sa defense team. Diba? Kasi pagkatapos nitong lahat ng mailabas yung mga witnesses nila, ang mahirap dito, magkakaroon ng ano eh, hanggang October 15 na lang yata ang ng Senado tapos magre-resume ng November.
0: Magandang
1: usapin. Ng kalagitnaan din yata halos isang buwan yata mahigit ang ang recess. Mawawala
0: sabi,
1: eh.
0: Sabi nga ni Tita Helen dito panahon pa ni dating presidenteng Digong, tinitira na ni Trillanes mga Duterte, di nila kaya.

0: Yeah, ibig sabihin, totoo yung mga sinasabi niya. What the heck tuloy, Tatay Digong nila. Sabi nga ni Tita Kat, sa kadamihan po ng kanilang mga pera na nakurakot, eh hindi na matandaan. Diba? Yun, talagang totoo yun, no? Anak ng pating. Naghihirap sila ay sus. Sarap sa bunutan.
1: Nutan. Oh. Ako na nagtuloy,
0: Tita Kat. Sarap ng buhay. Pero hindi, yun nga yung sinasabi natin eh, di ba? You can just imagine itong perang ito, naka-float na ho siya sa panahon, sa maikling panahon. Imagine nyo po yung mga taon pang previously, di ba, na isinama dito sa usapin na ito. Parang nakakatakot siyang tingnan na...
1: Alam mo, ang ano dito ha, Chip, ang hirap dito ngayon na mapabulaanan mo, paano ang gagawin ng depensa dito, na mapabulaanan mo yung mismong paghahayag, no, ng witness ng taga anti-money laundering council, yung ng AMLA, di ba, na yung inflow and outflow nung kaperahan ng mag-asawa at mismong mga bangko pala ang nagbigay ng informasyon. Kasi di ba pagka 500 mahigit,
0: yes,
1: ang iyong withdrawal correct. O transaction.
0: Kailangan dumaan sa AMLA yan. Oh.
1: Yes, nire-report yan sa AMLA. No? Ngayon, lumalabas po dito na yung inflow at outflow nung 2007 pa lang na inilabas ng AMLA hanggang 2025, meron pong 4.4 billion. Billion ho, hindi million. Billion. Ang dumaan sa account ng mag-asawa.
0: Just imagine.
1: Kaya nung sinabi nga ni Presiding Judge sa Chis Escudero na kung susumahin man daw niya mula 2007 hanggang 2025 yung sal-in ng mag-asawa, nasa 800 plus million eh.
0: Tama yun?
1: Paano nagkaroon ng 4.4 billion? Ayun.
0: Itanong
1: mo medyo yun. Ano yan ha, mahirapan dyan ang defense. Kaya iitay natin naman pagdating ng depensa.
0: Itanong mo yun dun sa may yung may taong nakakalimot. Kasi kung maliit na bagay lang,
1: nakalimot. Ito pa, isang, eh. Yun. Yung account na yun sa BPI na hindi daw alam. Sa ngayon ito kay kay Attorney Poa mismo ng defense, ng depensa, na ang ano daw ni BP Sara sa kanya, hindi niya alam yung time deposit na yun at joint account nilang mag-ama. Imaginin mo yun, 96 million yun.
0: Ikaw ba kung may 96 million ka, magkakaroon ka ng amnesia? Sige nga.
1: Hindi natin alam ha. Hindi natin alam ang gagawing dito ng depensa. Paano nila, nagaling mismo yung statement mismo sa taga-bangko.
0: Imaginin mo yun.
1: Not BPI.
0: Just imagine that. Parang unbelievable yun eh.
1: Ang laki ho ng anak. Tapos, yung sinabi ni Trillanes na tumanggap ng pera yung pamilya ni Duterte kasama na si Tatay Digong kay Samuel Uy.
0: Isa pa yun.
1: No? May lumabas na pong na nagpatotoo na taga-bangko din. Di ba? Doon sa sinabi ng taga-AMLA na merong pera nga. Samuel Uy na manager's check. Ngayon, pinatotohanan kanina, today, nung taga-bangko naman. Na meron ngang manager's check na 16 million, imagine niyo. Galing sa sake Samuel Uy na ito po yung pinagbibintangan na drug lord. I hate drugs.
0: Well, siguro ang ito na lang siguro sumatotal natin yan. Sumatotal natin dyan habang nagiging klaro to sa grupo ni VP, kaya pa lang merong isang tao dyan.

0: na nagkaka-interest na tumakbo bilang presidente. At sinabi nga ni BP, sabi ng nanay ko, bumalik na daw ako.
1: Doon sa press code niya.
0: Diba? Sabi ng nanay ko, bumalik na lang daw ako sa Davao.
1: Pinababalik na lang daw siya.
0: Yes, at ayusin na lang daw niya yung kanyang syudad. Diba? Yun na yung sinabi. Tapos si ihayaan na daw kay Basti ang tumakbo ng national.
1: National.
0: Parang weird yun.
1: Medyo ano to ha, medyo suntok sa buwan to ngayon. Ha? Ito ka ang masakit dito.
0: Hmm.
1: Idagdag na natin ito sa ating
0: sabay
1: anong
0: mo
1: sa
0: na,
1: inyo.
0: Sabay mo na.
1: Diba? May mga chismis.
0: Mm.
1: Diba?
0: Mm.
1: Nako, ang daming marites sa social media.
0: Mm.
1: Nalilipat na daw sa majority group si Senator Loren Legarda.
0: Balibalita na yan.
1: At nagsisisi daw ito sa pagsapi no sa grupo ni Senator Alan Cayetano.
0: Okay.
1: Sangayon ito kay ano, ha, Senator Lacson. Nagsisisi na daw ito kung bakit siya nagpadala sa magkapatid na Cayetano.
0: Hmm.
1: At malamang daw na pagbalik nito ay lumipat na sa kampo ni Senator Win Gatchalian.
0: Hmm.
1: At ang balitang ito daw ay galing din. Eto, take note. Galing din daw po ito sa kinuhang abogado ni Loren Legarda na si Attorney Dean Labiña na malamang daw na lumipat nga si Loren sang-ayon sa kanyang lawyer. Si Senator Loren po ay may nakaambang kaso na plunder laban sa kanya at sa kanyang anak. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit na naman na tiyempo ulit ang pagkakasakit nito at pagpapacheck up. Kaya daw ito on medical leave. At nag-extend na naman ulit ito, ha? Nag-extend na naman ang kanyang medical leave sang-ayon kay Senator Gatchalian. No? At lumalabas din, at lumabas na rin, just today, ang warrant of arrest ng Regional Trial Court Branch 235
0: okay.
1: sa Makati laban sa anak nito na si Congressman Leviste. Kaya marami ang nagsasabi na malamang hindi na daw babalik ang mag-ina. At kung magbalik man at sumapi na si si Senator Loren Legarda sa majority, ano na ang mangyayari sa kaso nila? Gaya rin ba yan ang nangyayari ngayon na wala ng balita sa kaso ni Senator Villanueva? Ni Senator Chis Escudero? Dahil kasapi na sila sa majority group? O kakasukan pa rin ba sila after the impeachment? Malaking tanong yan. Hindi ko kayang sagutin yan. And just today, Chip, nako sa ating mga kababayan sa Hong Kong, just today lamang, hindi si Senator Loren Legarda lumipat sa majority group. Kung hindi si Mark Villar.
0: Nadinig ko yun, ha?
1: Yes! Kanina lang po, si Senator Mark Villar na may kaso ding isasampa sa pamilya nito, lalo na nga ang Prime Water scandal nila.
0: Isa pa lang yun, ha? Isa pa lang yun.
1: Intel trading, na ginawa ng Villar family. At yung pagiging DPWH secretary ni Mark nung panahon ni Tatay Digong na nakalusot ang mga ghost project. At meron din pala daw itong ghost project. Kaya malamang ang plunder case din dito. Ay! Imaginin mo yan. Kaya, kayo, ano sa palagay nyo? Makakaligtas din ba ang mga magnanakaw? Ang mga dapat kasuhan? Anong sa inyo dyan?
0: Ako, masasabi ko, malapit na ho ang ano, ang Semana Santa.
1: Ang bilis ng panahon. Gawin mo na muna. Ano muna? All Saint Day.
0: Oh, okay, sige. All Saint's Day na muna.
1: All Saint Day tapos Christmas. Okay. Ayan, pwede na.
0: Oh, sige. Malapit na ho ang undas. Kaya hindi nyo napapansin. Dumadami po yung mga ghost. Oh, yung mga ghost, lalabas na ho yan. Ayaan mo. mas marami pa ho ang lalabas na

0: ika nga yung nagtatakot-takutan. Eh, ngayon, pag ika nga, when your back is against the wall. Okay? Kung ang likod nyo ay nasa, ano daw?
1: Pader.
0: Nakadikit na sa pader. Eh, wala
1: oo,
0: na.
1: Oo, nakadikit na sa pader.
0: Oo, wala na kayong, ano niyan, wala na kayong magagawang palusot niyan.
1: Alam wala ka na susulingan
0: wala
1: eh.
0: Wala na, di ba? So, sa ganyang paraan.
1: Kaya yung balingbing at over the backwood palagi.
0: Ah, oo.
1: Di ba?
0: Oo. Pero itong magandang
1: marami
0: tanong, yan. Ito yung magandang tanong dyan, Dita Kerry. Di ba? Kasi palaisipan yan eh. Ang tanong dyan ngayon, sabi mo nga, nabanggit mo nga kanina, di ba? Si Cheese, yung presiding officer.
1: O, di ba may kaso yan?
0: Oo, si
1: Bilyan. May kaso yan, naka-binbin lang ngayon.
0: Si Bilyan Nueva, isa pa yan.
1: Oh, may kaso din yan, plunder din yan.
0: Oo, tapos, di ba, sabi nga nila, it comes in threes. Sumagot din itong si Mark Villar. Oh, di ba?
1: Yes, may kaso din yan.
0: Exactly. So
1: plunder
0: ngayon,
1: din yan.
0: Ang tanong ngayon dyan is this. Gaano kabigat ang ipapataw sa tatlong nabanggit nating mga senador, di ba, yung kasong kinaharap nila. Kasi ako, para sa akin, ganito yan eh, di ba? In politics, or in life, di ba, may trade-off yan eh. Di ba? Sabi nga nila, may sugal yan. Di ba? Yung trade-off dyan at ang sugal, whichever is bigger at the end of the day. Ako, I personally believe na maaring in paper ligtas sila sa ngayon, ha? Sa ngayon.
1: Sa ngayon, oo, sa ngayon muna. Sa ngayon muna. Dahil may impeachment pa eh.
0: Oo. So ano yung magiging ika nga panguna niyan, or what will be the president after the impeachment? 'Di ba? Kasi senador pa rin
1: siya.
0: Ayan
1: si Tita Edna, oh, may mga ano, may maraming alam din dito si Tita Edna. Sa Italy pa yan, ha?
0: Sabi nga yan, di ba sabi ni Trillanes, umayos kayo, sila Escudero at Villanueva. Matakot na sila kay Trillanes. Yan yung sinabi, di ba? Pero kagaya ng nababanggit po natin, ang tanong dyan, abangan na lang po natin ang susunod na kabanata. Kasi kung gaano kabigat ang ipapataw o na mga ebidensya laban sa nabanggit po nating tatlong senador. Ulitin lang
1: natin. Eh, mahirap pa naman ngayon, Chip, mahirap pa naman ngayon na ang naupong ombudsman, di ba, nagpapakitang gilas ngayon na talagang anti-corruption siya. Di ba? Dahil ang dami nang nasuspindi na mga local officials din eh. At ngayon, maraming nakasuhan na. Even yung kanyang close friend, na pinsan. Sinabi niya yun. Kabrad niya pa. Di ba? Si dating speaker.
0: Correct.
1: Martin Romualdez.
0: So, sa ganitong sitwasyon, kailangan nating tingnan yan. Di ba? Huwag nating, ang sabi nga nila eh, one step at a time. Di ba? Unang hakbang, impeachment muna. Sa tatlo nating nabanggit na mga senador, gaano kalalim ang ipapataw sa kanila na parusa. O, huwag munang parusa. Ang ipapataw sa kanilang
1: kaso.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi ano yan eh. Sabi ko nga kanina, trade-off yan. Diba? You choose the less of the two, if the three evils ito. Diba?
1: Para four.
0: Four ba? Dinagdagan mo ba?
1: Kasama si Senator Loren Legarde.
0: Oo nga pala, ika-apat. Diba? So, out of those four ngayon, ano yung mairiresolba? Siyempre, kung sakali man, meron man mairiresolba, eh, bahagya noong gustong ipataw sa kanilang mga kaso, depende yon kung gaano nila maaaring trade-off nga kamo, di ba? Magkano yung may aambag nila na porsyento doon sa, maliban sa impeachment, sa mga darating pang mga kaso.
1: Nako, sinabi mo, eh, si Tita Kat, galit na galit. Oh. Aba, nako, dapat kasuhan ng mga inayupak na yan. hindi pa rin sila ligtas porque lumipat ng majority.
0: Yeah, yun nga,
1: ito
0: yun
1: nga po ang dapat nating ano eh, bantayan eh.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Correct ka dyan.
1: Na hindi porque lumipat sa majority, yung kaso parang wala na.
0: Correct.
1: Huwag naman. Pag nanakaw yan, pandarambong eh.
0: Correct, correct, correct.
1: Hindi naman dapat, di ba? Ngayon, kung ginagawa muna yan na, ano, na hindi naman natin may tatatwa, na talagang may, ano yan, merong nasa likod yan
0: meron,
1: kung bakit nangyayari yung mga ganito, di ba?
0: Meron yan.
1: Na, tingnan natin ha, dahil dun sa 14 na majority ngayon, at sa bagong threshold ngayon, medyo delikado po ang, ano talaga, ang impeachment case ngayon kay BP Sara.
0: I agree. So diba? Ito, kailangan natin... 20
1: lang sila. Imagine mo yan, kung 20 ang bibilangin na Sena, kasi yung apat talagang hindi pa natin alam kung magpapakita sino-sino yun. Yung tumakbo, hanggang ngayon tumatakbo, hindi makita si Senator Bato.
0: Hindi daw siya tumatakbo.
1: Diba?
0: Ayon sa kanya, hindi ayon niya daw tumakbo kasi nakakahingal daw yung takbo eh. Ayon niya tumakbo. Nandiyan lang daw siya eh, sa gilid-gilid.
1: Ayaw lang daw magpakita sa publiko, oh. Sabi nung abogado.
0: Oo.
1: Oh. Pangalawa, si Jinggoy. Di ba? Pangatlo, si Marcoleta. Pang-apat, si Legarda. Yung apat na yan, kaya ngayon, kaya nagkaroon po ng pagbabago ng threshold na pinagbotohan, di ba, nung nakaraang ilang linggo yata yan, na nakaraan na, na ngayon, medyo, kung magbobotohan sila ngayon, nakuha yung 2/3 na 14 votes. If ever lang, na ngayon magbobotohan, kuha mo na yung 2/3 nung majority vote. Kasi,
0: understood.
1: Anim lang ang negative eh.
0: Understood.
1: Sa bilang ngayon eh.
0: Pero kagaya ng sinasabi nga natin, di ba? Yung mga pinagdadaanan nitong apat na ito, trade-off yan eh. Sure shot na tayo dun sa tatlo eh. Di ba? Pero yung pang-apat, sabi mo nga, Tita Kerry, eh, medyo nag-aano pa yun, nagpapahabol pa ng concession.
1: Pero makikita mo na ano eh no? Makikita mo na sa bawat kilos at statement ngayon eh.
0: Meron, may ano? May
1: mukhang magiging 15.
0: Pero ito sa akin ganito na lang nating tingnan. Tama yung binanggit ni Tita Kerry kanina na in spite doon sa realignment. Ito ha, very clear to. In spite doon sa realignment ng mga nangyayari ngayon, ang kailangan nating isipin at wag natin bibitawan yung mga binitawang mga salita nitong mga senador na to. 'Di ba? Let them be the one to pay the price. 'Di ba? Sabi nga ng iba, okay na 'yan yung impeachment na 'yan. Wag tayong magtulog-tulog. 'Di ba? Kasi tandaan niyo
1: nung ay totoo ka diyan.
0: Nung pumunta si Basti doon sa Senado, yung asta niya para siyang godfather. 'Di ba?
1: Oo, talagang copycat, 'di ba? Copycat ni Tatay Bingo.
0: Godfather talaga siya, 'di ba? Pati
1: yung pag-ano-ano yung ganyan sa mukha.
0: Oo.
1: 'Di ba?
0: Godfather
1: talaga. Tatay Bingo 'yun.
0: So ngayon, ang question,
1: saka yung the way he talked, 'di ba? Na talagang makikita mo yung ano niya, yung pagka fair ng kanyang mga sagot. Tapos makikita mo yung ibang senator judges nagmano.
0: At saka ngarag na ngarag sila, 'di ba? Ngarag na ngarag.
1: Oo, parang yung ano nila bag.
0: Oo.
1: Yung buntot.
0: Oo, 'di ba? Ika nga yung dating tigre naging pusa, naging kuting.
1: Oo.
0: So, tingnan lang natin ito. Huwag ho nating hahayaan na mapaikot po yung naratiba. Kasi, alam nyo po, pag yung posisyon na yon, kung hindi ka agad nahabol yon at napagtakpan at first time nilang makikitang mag-aasa si Basti ng ganyan, baka biglang dahil nga sa hindi inaasahang sitwasyon, baka sabihin nila, pare, mahirap to. by feeling ko, kung hindi natin susuportahan

0: manalo to, sabi tayo dyan. So, yun yung
1: Oo, at
0: magiging...
1: saka hindi lang yun. Hindi lang yun, Jeff. Ang magana, ang ano dito, yung statement ngayon ni BP Sara.
2: Yes!
1: Pinauuwi na siya ng nanay niya. Da, ang sabi pa daw sa kanya, kaya ipabayaan mo na kay Baste yung national. Ah, malaking ano yan, ha? Malaking question mark yan, ha? Diba? Kasi, it might be the game changer.
2: Oo, kasi tandaan nyo po, no? Tandaan nyo na pag ganun po yung mangyari, at let's say sumigunda dyan sa posisyon na yan, yung pagbanggit nga na umuwi na, umuwi ka na lang dito, hayaan mo na yung kapatid mo ang humarap sa national, ikaw mag-local ka.
1: Oo.
2: Tandaan nyo po ito, ganyan din po yung ginawang swing ni Tatay Digong dati. Diba? Na kunyari, hindi siya tatakbo. At last minute pa na.
1: Ayaw talaga, kahit anong pinit.
2: Yes. O, diba?
1: Oo. Diba nung ma-interview pa nga natin din, dalawang oras.
2: Correct. At
1: after nung interview natin, yun. Eto ho, kaya malaki istorya ng Hong Kong eh. Na lalo na ho ng programa namin, dahil nung after the interview, the following day, nag-ano siya ng candidacy sa Pilipinas, natatakbo siya.
2: So tingnan niyo lang po yung ano na yon, yung naratibo na yon, no. Doon sa sitwasyon na yon. Kaya kinakailangan mag-ingat po tayo sa pagpalit ng naratibo. Tandaan niyo, 'di ba?
1: Eh dagdag ko na to. Idagdag ko na rin ito, 'di ba? Guys, just today, nag-file sila Senator Robin Padilla at Senator Bongo na? Sa Korte Suprema. Hinimok nila ang Supreme Court to strike down yung pagbabagong ginawa sa threshold ng pagboto ng senad ng senador sa Senado para makonvict si BP Sara sa kanyang impeachment case ngayon. Matatandaan na nagbotohan at 13 ang pumabor, 'di ba? Doon natin nakita na bumaliktad si Mark Villar. 'Di ba? Pa pumabor na baguhin ng threshold. At 6 ang nag-abstain at 1 ang bumoto ng no na di dapat mabago. Hindi pabobotohin kasi ang mga wala sa araw ng botohan. Lalo na yung mga hindi dumadalo sa hearing dahil wala nga naman silang basihan. At yung mga nakakulong ngayon na di pa alam kung pagbibigyan ng sandigan bayan na maka-attend nga yung mga yan sa plenaryo. Nag-file ang dalawang senator ng minority for TRO or status quo ante order against noong September 23, 2026 ruling ng impeachment court. Hindi daw dapat mabago ang threshold na 2/3 or 16 daw ang dapat dahil 24 daw silang mga senator judges. At ito daw ang nakasaad sa konstitusyon, saad ng dalawang senator sa kanilang pag-file ngayon no ng TRO sa Supreme Court. May mga nagtatanong nga na di kaya nakinig ang dalawa sa sinabi ng tatlong Supreme Court justices na naimbita nila para magbigay ng kanilang opinyon. Di ba? Na bago nangyari ang botohan, baka kagaya din sila ni Congressman Abante na natutulog lang daw sa Senado pagka umaattend kaya napunan ni presiding judge.
2: Hindi, mali siya doon. Nag-ano siya nag
1: mali.
2: Nasa malalim na ano 'yun.
1: Pagbumuni-muni. Nagpe-pray pastor 'yun eh.
2: At inaantay niya yung salita ng prayer niya, kung sino daw magsasalita.
1: Yes, sa palagay nyo, mababago kaya at makikialam ang Korte Suprema sa usapin na ito? Dahil inano eh, di ba, yung tatlong nag-file na walang kinalaman, di ba, yun ang ano ng Korte. Wala namang kayong kinalaman dyan sa usapin na yan, kaya inano muna yan. Eh ngayon, may dalawang senator judges na nag-file ng TRO, ano kaya yan? Pagbibigyan kaya?
2: Ako,
1: di ba sinasabi na ang may sole authority lang dyan ay ang Senado. At ito ang nakasa

0: sa konstitusyon. Mm. Ano sa palagay? Anong say nyo dyan?
1: Ako ito lang masasabi ko, ha? Tandaan nyo po, there is a situation na kung let's say magbaliktad yung naratiba, ano yung naratiba? Let's say mag-step down itong si Sara. Okay? Pag nag-step down siya, di ba yun naman yung sinasabing inaantay? Dahil maaaring wala nang, kasi kung hindi na siya mag-decide na ayaw yung tumakbo. Di ba? Ang pinapaharap ngayon nila itong si Baste.
0: Baste? Oo, si so Mayor.
1: Basically, kasi kung insistent siya na VP siya, then kaya siya kinakasuhan ngayon, di ba? At hinahanapan siya ng butas ngayon. Pero let's say mag-step down siya. Let's say, sabihin niya, ayoko na tumakbo, kapatid ko na lang. Di ba? So ngayon, klaro na yung ano, wala na, mabuburay ho yung lahat nitong buwan ng pagsasaliksik at pagbibigay ng mga impormasyon ng ganyan. At sasabihin nila, ay, wala na, tapos na yung kwento eh. Nag-step down na siya eh. Di ba?
0: Sa impeachment, kahit nag-resign ang pangalawang pangulo ngayon, kailangan daw matuloy pa rin ang impeachment. Ito yung sangayon sa ano, ha, sa ano ng prosecution, dahil daw yung pagtitiwala, 'di ba, na binitray ni VP Sara, ay kailangan kong maituloy yung pag-i-impeach sa kanya kahit siya ay mag-resign for her, 'di ba, na hindi na makatakbo pa sa mga darating na eleksyon, mapalokal man yan o mapanational.
1: So banned, 'di ba, yung sinasabi nilang banned na siya, tama?
0: Banned na siya, okay. Oo.
1: Pero ang question lang dito sa usapin na ito, paano ko let's say sinabi niya, ayoko na, I will step down, sign myself off, and just be a private citizen. Okay?
0: Tanda. Alalahanin mo, Itatay Digong, ganyan din nga, sinabi mo kanina.
1: Exactly nga. Di ba? So, diba?
0: Sa 2028, malayo pa yun.
1: Exactly. Di ba? So, kung nag-step down ka ngayon, nagpalamig lang siya. Ang inilapit ngayon nila dyan is si Baste. Siyempre, yung face value ngayon ni Baste, siya yung nagkikerry or nagdadagdag or nagbubuhat ng bandila ng DDS. When the right time comes, biglang nag-reverse ngayon. Anong tawag mo doon? Nag-musical chair sila ngayon, 'di ba? Ibig sabihin no, nagbaliktad ng sitwasyon. At sinabi ni Baste, hindi naman ako talaga tatakbo eh. Ito na ang tunay na presidente. Naku, bulagayan. Bulagayan. Okay.
0: Pero sabi nga nung ibang mga ng DDS, diehard, never underestimate Mayor Baste Duterte.
1: Mm. Anyway.
0: Siya ang junior. Hindi si Inday.
1: Okay. Anyway, we're gonna take a break. Babalikan po namin kayo. Makalipas.
2: To prevent avian influenza, we should avoid touching poultry, birds, and their droppings. Cook poultry and eggs thoroughly before eating, and wash hands frequently with liquid soap and water. When going abroad, avoid visiting wet markets, live poultry markets, and farms in affected areas. If you feel unwell after the trip, wear a surgical mask. Seek medical advice promptly and reveal your travel details. Visit chp.gov.hk to know more. It's my
3: Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on Life.
4: Life is for the living. You have to make the most of it.
3: On Family.
4: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
3: Life with drugs. No life at all.
1: Sabi ni Tita Edna, pinaiikot na lang nila ang mga taong bayan. Diyos ko day, ang mga DDS, gumising na kayo. Sabi nga naman ni Tita Agnes, sabi ni Kapunan, kahit mag-resign si Sara, kakasuhan pa rin nila ng plunder. Yun na lang magiging ano niya, no? Yung plunder. Pero syempre,

0: Again, that's another, wala na yun sa impeachment court, di ba? Ang lalabas nun, criminal charges yan. Eh, alam niyo naman
1: po sabi sa... naman ni Jean. Sabi naman ni Jean, hindi siya mag-step down. Yan na lang kapangyarihan meron siya. Mahina si Baste. It's a big lie.
0: Pero you have to understand this, no? When hindi yun yung kina at lakas nung dalawa eh, ang pinag-uusapan dito. It's the narrative na kung ano ang nakikita ng karamihan sa sumusuporta sa kanila. Tandaan niyo po yun. Because in the eyes and ears, di ba, ang feeling ng karamihan dyan, ayun, kita mo, nag-step down na lang, oh. Di ba? Bumaba na lang. Hindi na nila inisip yung kung ano man yung magiging posisyon nila para sa kapakanan ng bayan. Ganun yun eh. Eh, alam mo, sa Pilipino, yung mga dark horse na ganyan, yan yung gustong-gusto nila eh, di ba? Yung naaapi.
1: Ay, oo.
0: Oh, di ba?
1: Totoo ka dyan.
0: Yung mga...
1: Ang lakas ng dating nun, ha?
0: Yes!
1: Yung ganon.
0: Correct!
1: Ito nga, sabi nga ni Tita Helen, oh, Martinez, ginagaya talaga ni Baste ang ama niya. Maraming plano ang mga Duterte. Kaya nga, never underestimate. No? Ano po yan? Sabi ni Bion Bonferi naman. Tama. Tumpa.
0: Kaya mag-ingat-ingat po tayo dyan. Huwag natin hayaan. Kaya nga yung lagi kong sinasabi, paulit-ulit natin sasabihin, huwag nyo palitan yung naratibo. Kasi yung tinatawag nga, ni, I mean, in fairness, doon sa lahat ng ating mga kababayan, na sumusuporta dito sa impeachment na ito. Kahit na napakagaling talaga ni ano yung abogado natin na si yung the strongest woman alive, 'di ba? Na abogado natin, 'di ba si Kapunan? Tandaan niyo po.
1: Lorna Kapunan.
0: Oh, yung position po dito is very simple eh. Kahit sabihin mo nang mag-file sila ng plunder in the I don't know saan nila ipakakasa yan, di ba? Sa ombudsman o saan man. Ang end result niya.
1: Ombudsman yan.
0: Oo, gaano kahaba pa yan.
1: Ombudsman yan.
0: Gaano pa kahaba yan bago madesisyonan. That is the problem.
1: 2028 is near, di ba? Near to come.
0: Yes.
1: Ito malapit ngayon, ano na, po yan.
0: Kaya hindi nyo napapansin, nagpo-position na ho sila eh, di ba?
1: Yes, this end of this year, nagpo-position na po eh.
0: Position na yan.
1: Yes, totoo po yan. So, totoo po yan, positioning na po sila.
0: Magiging, siyempre, yung mga iba dyan, magpapadama, magpo-position yan sila na in spite of what has happened, ang aming pagmamahal sa taong bayan. And so nag-ano na yan, nagre-repeat na yan. So, mag-ingat lang po tayo sa mga ganyang sitwasyon at huwag nating hayaan palitan ang naratibo ng mismong dapat nating tutukan. Okay? Sabi nga ni Gracia dito, marami silang pera kaya pera lang ang alam nilang itapat sa mga bobong bobotante nila. You said that, Gracia, I think you pinned the tail on the donkey. Exacto.
1: Eh maraming bobo.
0: Oh.
1: Maraming bobo tante talaga. No? Yan ang mahirap na kalaban. No? Yung tumatanggap ng pera, no, at sa kanila makaalwan lang ngayong araw na ito,
0: okay
1: na yan, ibebenta nila yung prinsipyo.
0: Okay na yun.
1: Hindi na nila iintindi yung bukas, darating na taon, darating na panahon.
0: Ah, wala yun, wala yun. Diba?
1: Wala, ibinenta na nga nila eh. Yan ang talagang ginagawa ko ng mga politician. No? Kaya dapat, ano eh, ang matigil dito, yung ano eh, yung magkaroon talaga ng anti-dynasty law na para isa lang sa mga pamilya ang tatakbo. Para doon natin makakikita na mabigyan ng chance yung iba. Diba? Na pwede naman ko talagang maglingkod ng tapat eh. Kung maaalis lang itong mga pamilyang ito na nagpapalit-palitan lang. Imaginin mo, dito na nga lang, sa Antipolo. Diba? Sila na ang gobernador, sila na ang mayor, sila pa congressman.
0: Lahat na, isama mo na lahat.
1: Yes! Hindi napapalitan yan.

0: Dekada na yan. Pamilya lang.
1: Sama mo na lahat.
0: Eh lalo na sa lugar ninyo. Ganun din. Kaya medyo mahihirapan to tayo, suntok sa buwan eh.
1: Correct.
0: Diba? Eh ito, isang malaking dagok na naman ang dumating. Kay BP Sara. Just today. Naglabas ngayon ng desisyon ang COA.
1: Naku,
0: ang Commission on
1: ito na, ito
0: Audit
1: na.
0: Na denied ang motion for reconsideration ng Vice President sa 73 million na disallowance for confidential funds. Sa kanilang resolution dated October 5, the Commission upheld its ruling last April 10 na nagkumpirma ng notice of disallowance issued by COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office last August 8, 2024. Kasama sa nasabing notice ang confidential expenses na ginawa ng Vice President noong December 21 to December 31, 2022. Imaginin mo yun, sa loob lang ng 11 days ginastos ang 125 million. Ginastos po ang 125 million
1: sa loob ng
0: sa labing isang araw lang na confidential funds. Yung nasabing pondo po na tinanggap ng Office of the Vice President noong December 20. Imagine mo, tinanggap ng December 20, 2022, ginastos ng December 21 hanggang December 31, 2022.
1: Sa maikling panahon yan, ha?
0: Sa maikling panahon, 11 days lang. Hindi daw naibigay ng Office of the Vice President ang mga nasabing dokumento para maipakita nito ang success, no? Ng information gatherings or surveillance activities nito para may justification nga naman sa mga binayad at ginastos. Totoo lang sabi ni Sarge. Si Sarge talaga, chismoso yan eh. Mas mahihirapan na naman si
1: Bibi. Chismoso yun. Kahit na yung hindi niya kapit ba, pinag-uusapan niya eh.
0: True. Mas mahihirapan na naman daw si Vice President Sara na ipaliwanag ito. At sisisiin na naman si PBBM.
1: For sure yan.
0: No? At ito ay pinopolitika lamang. Ito nga o, di ba, kaano lang ng kanyang press conference eh. Pinopolitika lamang siya at single out dahil galit. Galit nga naman silang dalawa sa isa't isa. At si PBBM nga daw, yung bangag na yan. Ang kumolekta ng mali-maletang pera. Kaya wag daw natin itong kakalimutan. Yan, sabi ni Vice President Sara yan. Ha? Sabi tuloy ng mga chismoso, kasalanan din daw kasi ni BP Sara.
1: Bakit?
0: Bakit kamo? Panay kasi ang banat nito at puna kay PBBM. Pareho silang mag-ama dahil hindi nasunod ang gusto nila na gawing lame duck president si PBBM at mapalitan agad sang-ayon sa kanilang plano. You underestimate PBBM. Eh, anak ni Apo Marcos yan, sabi ni Sarge. Kayo, anong sa inyo?
1: Pikit mata na lang muna tayo. Diba? Pag na, antay, ako sa akin, antayin na lang po natin muna ang magiging desisyon. At kagaya ng sinasabi ko, madali kasing mauto ang karamihan. Pag humihina na ang isang bagay, ano ibig sabihin nun? Pag humihina na po yung paniniwala na mangyayari po itong impeachment na to, or mahina po na nakikita kung paano natututukan ito ngayon. Mahilig ang Pilipino na sumanib doon sa llamado kesa doon sa dehado. Madali tayo doon eh, di ba?
0: Dehado.
1: Oo. Ay, alam mo, madali tayong

0: matikos eh. Ngayon, pag nakikita na nila na malapit na matalo, lilipat yan, lilipat yan. Kasi maghahanap ngayon ng padrino yan. Maghahanap ng mag... Ika nga, kung 100% ang ating pinag-uusapan, di ba? Sa, let's say, doon sa apat na senador na nabanggit kanina, eh, kung sakali man na hindi mabigay sa kanila lang lahat sa anumang desisyon na hinihingi nila, eh, magte-trade-off yan. Sasabi niya, eh, kahit na 50 na lang o 45 na lang, okay na ako. Basta makahinga lang ako. Di ba? Iyan ang kailangan nating tutukan. Ang pagtututok din natin sa, hindi lamang dito sa nababanggit natin kanina, kung ano yung mga trade-offs na ibibigay doon sa mga sumanib bigla sa kabila.
1: Oo, sa majority, yes. Bumalimbing.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Kasi at meron pa daw, ha? Meron pa daw. Aabangan.
0: Sige.
1: Baka daw mag-16. Kaya wala nang ano, question sa threshold. Pagka naging 16 ang majority.
0: Eh, ilan na lang ngayon ang kailangan?
1: Dalawa na lang. Okay. Eh, di ba, umano na si Senator Legarda. Di ba, nanilipat siya. Sangayon sa kanyang abogado. Di 15 na yan.
0: Okay.
1: Isa na lang.
0: So, ang ibig sabihin niyan, parang sakay ng jeep. Di ba? 14 na ngayon
1: beep,
0: eh.
1: Beep, beep.
0: Dalawa na lang. Dalawa na lang sa harap. Sa harap na lang.
1: Dalawa.
0: Pasada na tayo. Oh, di ba?
1: Dalawa lang. Lalarga na.
0: Lalarga na. Oh. So, sa lahat ng ating mga kasama, wag nating hayaan. Ulitin natin. Magsisiramplaka ka na ako, ulitin na naman natin. Wag ko kayo magpapadala sa pagpalit lang ng naratiba.
1: Ay, sinabi mo pa. Sabi ni Hoke, oh, may alam din ito. Ginamit daw sa Christmas yung 100, ano?
0: Kanino kaya pinamigay
1: yun? Hindi, ang sabi ni Madriaga dyan, kung natatandaan mo, di ba, yung payag ni Madriaga, yung nakakulong, na isang araw lang daw ginastos. Kasi siya ang pinag-deliver eh.
0: O baka naman
1: remember mo yun?
0: Baka naman naambunan din siya.
1: Ay, sigurado. Meron siya. Meron siya.
0: Naambunan din siya.
1: Isang araw lang daw. Imagine mo yung naibigay nga daw kay, ano eh, kay Ombudsman Martires, 30 million.
0: Ano lang yun? Ika nga, eh, tea time lang yun para sa kanila.
1: Oo. Oh.
0: Diba? 30 million, tea
1: kaya
0: time.
1: Kaya pala walang kasong na ipapile si ano si Ombudsman Martires noon. Ano na pag ano lang naman natin ha na pag-uusapan. Pero papailan niya ng ano ng kaso ni VP Sara. It's just a matter of time kapag ka naupo si VP Sara. Tingnan niyo, pulos pagiganti na naman 'yan. Walang katapusan sa 6 na taon for sure. Hintay lang kayo.
0: Wait and see. Malapit na yan.
1: Weather lang yan.
0: Ako feeling ko hindi aabutin ng ano yan, end of November eh.
1: Eh sabi nga ni Tita Edna, oh, Kuya Mike, may naglilibot na dito sa Europe para sa 2028 national election.
0: Tama yun.
1: Sa Saturday, may ganap na kami. Meron din nga dyan eh. Oh. Ang alam natin, ano dyan, bumisita si Mayor Baste sa Hong Kong.
0: Lagi naman nandito
1: yan.
0: Tapos makikikain doon sa pwesto nila. Parang kunyari, wala silang... Kita mo na, kumakain sila doon, oh.
1: Publicity yun, eh. Diba? Makamasa talaga yan. Hindi na tayo na, ano, no? Ganyan ang mga politician, eh. Kilala kayo. At yayakapin kayo niyan. Yayakapin kayo na parang kahit ang baho ninyo, sa kanila, ang bango-bango nyo. Tanungin nyo, kapag ka tapos na eleksyon, kung kilala pa kayo.
0: Hindi pa nga tapos ng eleksyon, eh tandaan nyo po, yung mga ganyan. Nandyan lang kayo dahil may pagkain sa mesa. Pag walang pagkain sa mesa, wala yan dyan. Kaya, una-unahan lang yan.

0: 'di ba? Panapanahon lang siya. Kaya ako
1: weather weather lang 'yan.
0: Yung sinasabi nga ni Tita Kerry, nag-uumpisa na 'yan, gumagalaw na sila. Huwag ninyo pong
1: sabi nga ni Bobo, no? Kayo. Speed post na ngayon ang karma, wait natin.
0: Si Ellen nga, si Ellen Martinez, yung mga Duterte, gahaman sa posisyon ng sa gobyerno. Alam mo yung posisyon sa gobyerno, to me, how they look at it, bali wala sa kanila yun eh. Wala sa kanila yun. In fact, if I, sa sitwasyon na ito, kung ako tatanungin nyo, hindi naman kumuha siguro ng ganong karaming pera yan eh. Sa gobyerno eh. Marami silang inassist na mga grupo na pwede na lang pagkukuna ng pera. Pero ang nangyari dyan, feeling ko, dahil sa sobra ng andali ng pasok ng pera, pati na ngayon yung kaban ng gobyerno, tinapik na rin.
1: Alam nyo, napaka ano ho talaga ng pangyayari natin dito ngayon ha, sa Pilipinas. Ha. Kasi ho, halos lahat ng umupo na nakapangyari kasi yung mga ginawa nila. Ito naman ho hindi naman kwento. Kung nagawa nila nung panahon ni Tatay Digong, ginawa rin nila ngayon sa panahon ni PBBM. Ang akala nila walang katapusan. Ngayon nung lumabas na yan na ibunyag, doon natin ngayon nakita na doon tayo ngayon nagagalit na kung gaano na pala sila kagahaman, na wala na ho silang kaluluwa sa totoo lang. Dahil kahit lubog ang lugar nila, di ba? Yung mga kababayan nilang naghihirap, wala sa kanila yon. Pero ang gagaling ho nilang magsalita na para silang mga santo. Di ba? Na parang wala silang ninakaw sa kaba ng bayan. Pero ang totoo po, talagang sila ang tunay na magnanakaw. Imagine din yan. Pero sa isang naniniwala, sa isang botante na panatiko, iniidolo, no, yung isang politiko, wala sa kanya anuman yung ano eh, yung sama nung kanyang iniidolo, wala sa kanya yun.
0: Kasi nga, bulag na sa katotohanan. Diba?
1: Yes, yun ang mahirap sa atin.
0: Yung nangyari po dyan, na ibahagi na po sa kanila yung parte nila bago pa man talagang tumakbo ang mga ito. Eh, ikaw ba naman?
1: Ayan, sabi nga ni Tita Shoney, maganda yung sinabi niya. Kung wala sanang corrupt, napakayaman na sana ng ating bansa. Napakarami palang pera ang ating bansa. Sayang, totoo ka dyan.
0: Pero ito lang masasabi ko, there is no perfect government eh. Diba? In any form and size, there is no perfect government. There will always be a sign of corruption. Diba? The only problem with this is kung gaano pa gustong kumita ng iba in spite na meron ng perang na inagay at naibigay sa kanila. Diba? So yun eh, diba? So
1: yung pagkagahaman,
0: yes,
1: no? Yung
0: yes.
1: Pagkagahaman nila
0: agree.
1: Sa kanilang posisyon,
0: correct.
1: Sa kanilang pagnanakaw,
0: correct.
1: Wala, ayaw nilang magano eh, ayaw nila talagang tapusin.
0: Correct. Kaya nga, no? yun ngayon nakakatakot, di ba, sa ganitong sitwasyon. So, as like, laging sinasabi ni Tita Kerry, walang kabusugan.
1: Oo.
0: Kaya yung mga bagay-bagay na dapat hindi na nila pinapansin dati, at ayaw na nilang ikangat tapikin, eh ngayon, napipilitan na rin sila. Pero yung pilit na yan is just the tip of the iceberg. Ika nga, napalibutan na po yan ng ulap eh, na hindi na natin nakikita. And because na may naaambunan na o nabibigyan na, di ba? Bago pa man may ayos lahat ito, ay sino ba namang hindi lalapit doon at sasabihin, hindi, siya ho yung nagbigay sa akin ng ganito upang maipatayo ko yung parte ng aking bahay at maipagamot yung aking
1: kapatid. Ay, utang na loob yun!
0: Yes!
1: Utang na loob yun!
0: Yun na yun. That's
1: yung eskwelahan. Oh. Nakikita mo yung eskwelahan? Yes. Pinatay.

0: ni Mayor yan.
1: Yes. Yun na yun. That's exactly how it is, no? So, you really have to understand the facts dito sa sitwasyon.
0: Hindi ka makapag-aaral kung hindi kay congressman.
1: Correct.
0: Hindi ka mailalabas sa ospital. Ang tatay mo, hindi mailalabas sa ospital kung hindi kay congressman. Ganon. Kaya ang ginagawa ng mga politician, no, pagdating ng eleksyon, lahat ng matutulungan nila, tutulungan. Dahil ang susunod doon, pag nakaupo sila, kayo rin ho ang kanilang pagnanakawan.
1: Pero ito lang masasabi ko rin po sa inyo, hindi pa nga, hindi naaabot yan ng, ano, ng, ika nga, ng eleksyon. Ngayon pa lang namimigay na yung mga yan.
0: Ay, nako, dami na niyan. Oh.
1: At karamihan niyan patago na. Kasi nga, maraming na nabuko sa kanila. So that is one reason why these things are happening. Okay?
0: Ang ganda na sinabi ni Gracia. Tiwala pa rin akong mas marami ang matinong botante kaysa bobotante pagdating ng eleksyon.
1: Sana.
0: Sana nga.
1: We're gonna take a break. Babalikan po namin kayo tomorrow, Biyernes. Lovingly yours, Tita Carrie. And of course, Sabado Nights with Tunog Pinoy.
0: Love you, Hong Kong. Miss you.
1: Si DJ Love you. Bye.